0: naging panayagan niya kararoon po siya, Dayana.
1: Pangat gito ya.
0: Hayo ato dek marilo kakuring.
1: Kamana?
0: Apande kamanura?
1: Karena, nah bisnis.
0: Nya bisnis ongko. Para lun maklum kasadayana. Mararanga ato kasadayana.
2: Nabi lujang.
0: Pada ngiring ka si Ana. Kapan ninya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pa Ano? Urang mah hayang tepak tilu. Hayang tepak dua.